Stino, ma tau mu fai ele talonga le CrossFit, ma ye loa ele ma nao ele telo fa amaro Stino e fai amali ta mo moe. Ai ar si ino o mea mafa sa fi fi e tele iaim. O ni lili wai le si inga o mea mafa mo lorin peka di teminei, wa fai an tole ninga ili fale tole ni wa fa avai na neki tonu ole pusa o lo tele por container. I tua tonu ole la fale malon to lua le sa e fauseina le fale tole ni in Northland. E mfai lava e pa tolo ti pera on fa wawa na muri muri, I tola nga vairon ti na alta alonga ni ti pola pita. O si liati ya tele si si iu o mea mafa. Olo na tina ya rita fatia lofa pa tolo sa ave mstasio ta maita i longolong wa leo na jipolo siwa feo nse sila sa manu manu fo ilei poro rangi ma si tasio ta maita i niu sila mata ina tele lanta aros fai. Ai wa fai lia pa tolo ti pene o na jipolo i lieta i teo na fia fia ilo na loto na ilor si si inga u omea ma mafa tala na alne yaso. Alofa leisi leisi ma ia maru yellow waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand for Radio New Zealand Pasifika. Show kindness and respect and a happy day.